0: ñokon fa amena ambe guitare fo ñokon fe antum be kay orchestre fa nana ñokon fe otma ko duna to mi anga dem san na
1: mamu
0: yere bi se ka doni fala
1: mamu ka o wa di dem san ya to mambela anka fo di robot mi ami kalde
0: ko sobe
1: kai an otma mamu ani mata ami kalla ma ka yorba
0: mhm
1: o ka bo ya ndu me fo di kene di nga koro dende se tambru la Anye foli chamanke. Nan talo la, amita dine ujwe gouvernora la.
0: Onar
1: kalu la. Kani ala efen fenke ode kani. Watu utrena, ala efi do le vana ira ana. Ami barkada ala efi. Nan bangetakaw.